Walang dead air, walang sayang oras. Kaibigan Radio with Irene. News and music habang lunch break mo.